0: 다워 조바탄 락달 체네 로덴 주르민키 지접수지 시진핑키 가구 개진타 당 중앙키 특주규치 표기 변조타 지조 피게 동외 초 강사 지대타 규림 용라 튼규 체디 지접수지 시진핑키 가구 개진기 공튼 강종 사도로 튼규 체디 편제 튀마 체규 레이션타 튀응의 송제 체비 마그스 링루기 롭스의 타르베 동교신 당키 규뉴외 롱자다 주명아예 외동 바위 렘진타 对别 chumje chimung e chue tang. Durab sabara, cho yong ni dang nian biu yong wei, nyam yong sang biu chue ni. Zhongguo kongzhen dang mi na, zhongguo saba yong mi siba tang. Jizuo rinlu ki pen zhong saba, tewe jang yong mi siba saito tuba che di. Tongda par sum tu, samlo tang, chepsi, cha ju jie ki te, lu dun Xi Jinping ki su xin nang wei dang zhongyang tang, yong su ji gyu yong che kera. Dang ki sa du di xiong ti, buk dun te sim dian dong tang, deng xi lo zhong, lak lin la zu zhi. Ladunla kutu tonga jie ki dupshu qimur juwa xie gu. Poyo ki bianzhu tang jizu piki tongwe ji yongla xibu tang, tuanjin xie zhubgyuro ji gyuro kutu tong gu xin. Zhonghua miri jikdun cokbe duxi dianzu qibu tang, Zhonghua miri jikdun cokbe duju zogan tu sungne, tuanji dianin ki qibzi tang jizu ki namba sangbo dianzun qishu qir tong gu. Piki tongwe samshi saba cho yongne lakdar qibu tang, yubab tang duyne tuanji nishu sama piki tongwa. Kendian lekja chewe tunle jisin horda chewa che chene. Sadwe bianzoro byuze tobyo kongbi yongkyoro kudye shokchen tonggu. Genkam ngancho tang, zhongzho kongbi tonggu gyanchong chewa tang. Zhongyanki genkam kuryo songchong tashib che chun lianzhu chebe netun juji chigyur tamzin lhomi che di. Genkam shibe tarbi tongwe chuze ngawe tor tonggu. Tanzam densung tang, tarje, mangcho chokyo yongwa chewa che di letun dingsib zhuba tang. Tamsam sakyu tingrab jentu junbe nyusay gyosu dangdi. Tarje tang deninki medye tansam zubjun chigu. Dangki chua yungla goche gyur shongnyo gya goyxin. Dang nianpyo gyongwe tabju zecho luden gyurmi ki chua yungne lakda chiba tang. Dangki chibsi zubjun chigur chikdom chedi. Kyagung kaki dang zanzu zubjun chigur chigur kudi donggu. Turab sabi dangki zanzu lamcho lakda tunju chedho. Juandangla xinne lechiba guji chiba tang. Lechi la xie ni lechi ba dingzuo che di. Lechi bongka ki lechub ni ba chua yong ni chiru zhudab che gu. Dang to dam tang chujong che bie chepsi ki genji tajik du yabu kur ni. Ruisung che mebe wa tang, ruisung che mi rung wa. Che mebe wa che che gyuru xie jik du gede dang di. Chua yong ni, dang nian pyo yong wa le tun ngang wei dingzab zhu gu ba che ki nian sung nang shi. Wang jin zheng ki, jik zu tang go che gyuru xiong ni gyam ni. Lop zhong tang, che zha, lak da che dingzab che gu. Sabjung tido tang, misam la jek gyuru shuk ya gyu xin. Rang sa gyu tang, cemba, le gung jie gi tuan yun tang songzhi chiba tang. Lop zhong tang lakdar chie bie le tuan gyu zhi chie ni, kur yu sang bu du gu. Gu zhi le chie bie bie tuan ni zhi gi nubba kang le tuan ni. Le gyu cemba tang, le gyu tiap gung su de gyu zub zhi chie xiu qir tang di, pen zhe ngay tuan ba chie gu. Lop zhong zhong dar tang, che zha tang zhok zhi chie bie te shuk ya gyu xin. Dang ki sa du li shun lop zhong chie yu ti, Rimka Dengwi ki Rikshun Lopchon Dewe Tsuchung ki Lopchon Tan, Shilim Dang Zanzu ki Nyamte Lopchon. Dang Zibu Tsontu Sum Tan, Lopchon Ji Jie ki Nangtun Kejin Na Juba Tan. Rimka Dang ki Lopche, Zone Lopchon Na Ju Di, Dang Yun Le Jibie Zhongtar ki Nyechon Lopchon La Zi Gui Ba. Zudun Nyanchor ki Chicha Tumlam Zowar Di Ni, Mangso Tsu Kho Dewa Tan, Nyanchor Geje To Ni, Samru Saba Sunyam Tupu Chicha Chiba Tan, Rikbe Kongki Tachin Chie Chobie, Rikshun Chicha Tachin Chie Gui. Simju tang seji qishu qir tang ni, chang zai yu ba tang rindang yu bi simju tian zhe ka qi dung gu. Lang lin la zubji qi ba tang, nimi tuan ju tup gyur shuk ya gu xin. Reng gu ki nizu sabar simju qi ba tang, nidun sabar tak zui horda qi ba. Lam zui sabar cui xip horda qi ba jie qi di. Gia ji le qi bi, lop zhong qi zhe ti, yu rin di gu tang bui zi tobyo kongbi dong wei, tuan ngu cha zui la gyur gyur qi dung qi ni. Lang lin tang lu ju ki xip jie tik tu ba tang, mang la pian ba. Gwengi khenlin chiba chegi chumze horda dwe gobe nensu nang shi.
1: Danglai la nyagi sabab toze la mi ngadong nige sumju soji yubatang. Tini chobyo shung lamgu ki sabab toshu tiya yin. Tindi pyo gyo lambu tongdu shibe na. Longu dunju kong magbun mu sheng zhong ki lamjun magbun ki ni tini tigara bungyo che di. Kawa puyu chu lambu jun zun tang. Longu dunju lagi ji. Lanya tie to, chobyo janglam dangle lamti junggen sobu chui. Jamnin to, sabab toshu ki janglam lamtung ti sungchu jegi gorshu yin. Shamla tie gorki sengyu serona. Chidong gubgi.

lo jastang denbe sinken chobling ge ta qin dibe to ge cha jo ling ge gong kham sa ta de kina zu sin sin nang gu chu be li chen di na pen jong long chen yin chen le kong pe ge long chen ki jim ju tie ji xie be chou de jim ju li chen de ri ma ding de li chen zo gong ba deng zalam yin le nam ling ge cho le xiao be cheng ji xu ge ta qi ji ng nan chu nam xi li kong nian be wei nam xi wen da xi wei na ke se da ti ri ni men ne sun che rang jong ge sa zhe mang che wa yin na cha bu pe ge ri du be che zang yin nam lin xi cha bu yin du ya qi ka luo ling ge 主序南北局里面了引起呢禁止顶架里啊一色扛忙能够成功修炎了那么能够修不得来了

0: lo namni ke risapasa nyin ki timjui theri sibe le chen ti na le na timjui nyin do gile ne thola lo ma chale na nyu we gen chung da la din ji xu yue che za ke si kran timjui the gi ji sui ji lam than thang nei xin ko ri tho dam so gi ne thun lu ji nan gu gong bi na le chen the tong che be gi rim na le le chen ki the ji khwang cha le go ge gu ji chu ge sum nga ni chu chu tha le go ge gu ji chu ge jing nga dun dun gu ni kheng rong gu jiang chu li chen na le xu neng go ke xu yi la thang nei xin kran gi thong ne na mi ne
1: 切这个南北托呢，俺就谈铁东汉呐，这里那个配角可是有瘾了。看看，切不熟。谈的你，恰列了配角就最应该，熊狼婆，狼哥哈家忙不要紧。切咱看了我听见呢，长毛毛卷板，狼哥铁子当那肉呢。其实，狼哥穿个青布月饼呢，俺就是一个古肉呢。
2: 여러분들의
1: 보안에 랑고 다나무는

0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nam da sem ge kingo le
1: tyen be sui mi te wa ser ge da
0: chi yuro nyen be yang ge shu ge ne
1: ni shi ni do nam ge chuo le sing

0: 바군 산도지
1: 타트린 카츠안드신 땅탕 제르캅 가징 혹시 이런 건담링 하셔도 라사다 낙시 카라손나 타탑 데보다 펜토코다 가딘시 땅탕 제르캅 가디시 히딩고
0: ndagi wa zhuo gui du jue xin ji wa tan ye lam ji le gu gu ya jin xin tong lam ne ye am de dang le ji xiong kang du tong wei ngo me lu ju tan ta ja guan zham du gu ma ka xi xin bie zhuo bie gua ra du ruo ngue se tu ding lam su ngen qin ba ci am de le xiong lam su de ni jing zhe dong wa tan tu ji tu bie qie de yin ta ja da ge bie gu ma zhe zhe zhuo bie guan zham du ji wa ni de bi yong a dan chu ji jin bie qie de yin ndagi ba ci ren ju mi ji ye lam chi le gu gu su du mi mang bo ge lam du shor ge ngen jun bie gang ye la mi zha ba ra xiong lam din de xi sui ba ra tu ji ji shu ju yin ta jia le bu xia dong tu ba ta jim ju de de wei pe ge qian dian tuan jie ga ye yong sa zhe ka du qing ge yue ngen jun bie ning du mi du nian mi du ba ra yun jin tu ge zhe wo ye jie sun ba shi dian la lam sui ngen qian ba cui ngi zha la dian nian sui bie ye lam chi le gu gu de ta jia mi tie wei mang wa pe du ge se ra ju ro ma xie zhawa cui zheng gim ge guan zham nian ta rin ge gu ma lin sa ra ju yong san ba dian nian yong mi xie xia dong tu ba nian ge tu bie pa ta pe ge lam bu nian di ge dian bie lam bu pa ra am de

0: lo se nam cho nam cho la ne dan nam be yang gar si be song xie di nian be ju ko chui ti ren ke ji sla be ge zhong la ta dian zhen yin ne zo yong xue be nian peng ye li chen ki nan tun chang pu sim be yin
1: lo ling ge ne tu don li chen sim be dan che ji li chen na le xu nan ba ni wei ne to chen na xu yi lang ge zhen li chen di yin de ri si bin be ning ga ge dong xi yin be ne ge ne yin se nan ge ma nim na ro na ya xu yi xu den jia guo
0: xu den jia guo

ngarchi taka dikdi bache. Lo ti gunkar ne zu zi gyur ga shu ni kanchur shu di chak shu lu gu tishi. Ciwi ngwa ki saja kashi hajang sal la ne zu sar zi hindu chiwe sa ni kanchu lu gi shu. Tiang cangme kanchur lekbar shu ji chuku chiki

kangkiri digi zoma na kangkiri nudi yangdi kin digi namyang zobe chi ngayi myndu kilebu nyeyang ponyang